dane na bindal ne la yow mi kat ko set nga wicc ci safara do fa dugg ñu ne itam sopp nañu lool ci nit ki su fekkente ne dugg na ci bisu aljuma dem na dugg ci jumaaja bëgg nañ bala def dara mu naasi la ñeenti raka waaw raka bu ci nekk mu jàng ca fatiha ak qul huwa allahu ahad juróom fukki yoon loolu itam bëgg nañ ko gis nañ ci hadith ne képp koo xamante ni julli nga julli gi te moo di boo duggee ci jumaaja lu jiitu ñuy julli juma nga fexe ba jiitu fa naafila ñeenti raka raka bu ca nekk nga jàng ca fatiha ak l'ikhlas nga jàng l'ikhlas ba juróom fukki yoon nee na ku ko def yàlla dana la sàmm ci sa bopp sàmm la ci sa alal sàmm itam say doom mu ne itam jox la ndam fii ci àdduna ak àllaaxira ñu ne itam bëri nañ ci bëgg nañ ci guddi aljuma nit ki daal di ci bëri lu muy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg nañ ko ci guddi ga bëgg nañ ko itam ci bëccëg gi te muy bëri looy julli ci yonente bi ñu ne jëli nañ wax nañ ci hadith ne képp koo xamante ni julli na yonente bi ne képp koo xamante ni julli na ci man bisu aljuma juróom ñett fukki yoon nee na yàlla dana ko jëggal ay bakkaaru juróom ñett fukki at loolu itam lu am solo la julli ci yonente bi juróom ñett fukki yoon boo ko defee yàlla dana la jéggal sa bakkaaru juróom ñett fukki at kon ñun ñi amagul juróom ñett fukki at moom xam naa ne suñu dana gën a nekk suñu bénéfice ñu wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee wax bi ñu ne ko waaw kayfa salaatu alayka naka la ñuy jullee ci yow mu ne qulu allahuma salli ala muhammadin abdika wa rasulika annabiy al ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne ko waaw yow yonent bi naka la ñuy julle ci yow mu ne wax leen allahuma salli ala muhammadin abdika wa rasulika annabiy al ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne sopp nañu itam ci bisu aljuma ku ci jàng ci guddi ga ku ca jàng suratul kahf nee na ba sopp nañ ko itam ci bëccëg ba suratul kahf daal bëgg nañ ku ko jàng ci bëccëgu aljuma ak guddi ga mu ne itam képp koo xamante ni jàng suratul kahf ci guddi ga wala ca bëccëg ba nee na yàlla dana la jéggal say bakkaar da ko dale ci aljuma ba nga ko jàngee ba beneen aljuma di ñëw nee na itam lu tolloog juróom ñaar fukki junniy malaaka danañu lay ñaanal di julli ci yow nee na itam yàlla dana def nee na suba googu boo xëyee ci jàmm rek ngay xëy te yàlla dana la muusal ci jàngurey boros ak gisaam ak fitnatu masihu dajjal ñu ne itam bëgg nañu ku ci julli itam salatu tasbih xam naa temps bi moo ñu dul may ñu détaillé ko waaw salatu tasbih bëgg nañu ñeenti raka rek la bëgg nañu daal ku ko julli ci bisu aljuma daal nit ki bu sañoon chaque aljuma mu def salatu tasbih loolu itam lu am solo la bu dee nag julli bisu samedi ñu ne juróom benn raka la mu ne ndax jëlee nañ ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mu ne raka bu nekk ci bisu samedi bëgg nañ nga jàng ci juróom benn raka yooyu nga jàng ca fatiha l'ikhlas ñetti yoon ñu ne itam bu dee jullit bëccëg ba benn bëgg nañ nga jàng ca nee na bu dee jullit bëccëg ba ñeenti raka la mu ne loolu ñu ngi ko jëlee ci sëriñ bu ñu wax Abi Hurayrata mu ne raka bu nekk yaa ngi cay jàng fatiha ak qul yaa ayyuhal kafirun nee na nag gannaaw boo jullee nag ba noppi bësalmal ci jullit bëccëg ga nee na bëgg nañu nag ci bisu samedi boobu bëgg nañu nga jàng ayatul kursi benn yoon nee na lii daal moo doon julli yi nga xamante ni moo di julli semaine bu ci nekk ci semaine bi am na naafi la yu ko jago ñu ne weeru Shawwal itam mu di weer wi ñu jëm bëgg nañ ci daal nit ñi ca guddi korite ga nee nañu julli ci maanaam bu ne suba la ñuy wari bëgg nañ nga julli fukki raka bu nekk nga jàng ca fatiha ak l'ikhlas mu di qul wallahu ahad fukki yoon nee na booru kowaayee nag ginnaaw bi nga waxee subhana rabbi al azim wa bihamdihi nga wax lii subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon nee na boo noppee nag ci julli gi nga jéggulu sa boroom lu tolloog junni yoon nee na nag après nga sujootaat ci biir sujoot bi nag nga jàng ñaan gi te moo di nga wax yaa allahu yaa rahman addunia yaa rahim al axira yaa xayu yaa qayuumu yaa zaljalali wal ikram yaghfir li zunubi

taqabbal sawmi wa salati, su ko defé nak nga ñaan sa aaju. Koku ak julli la go xamanteni bëgg nañu julit bi julli ko bu ñe suba lañuy wori. Ñu ne itam ñaarelu ñaari julle ci am, premier julli bi moy lolu, ñaarelu julli bi itam modi ci bëcc ga nga koy def gannaaw ba nga julli je korité ba ñew ñenti raka lay nek. Raka bu ñëk ba bëgg neen nga jang ci Fatiha ak subhisma rabbikal a'la. Raka ñaarel bi nga jang ci Fatiha ak wash-shams wa duhaha ben yoon. Raka ñettel bi bëgg neen nga jang ci Fatiha ak wad-duha wal-layli iza saja ben yoon. Raka ñentel bi bëgg neen nga jang ci Fatiha ak al-ikhlas juroom ñaari yoon. Loolu itam bëgg nañu ko ci bëccëgu korité ginnaw bo julli je ba delu ci sa kër nga nafi la itam ñenti raka yi. Raka bu ñëkk bi nga jang ci Fatiha ak subhisma rabbikal a'la, bu ñaarel bi Fatiha wash-shams wa duhaha, bu ñettel bi Fatiha ak wad-duha wal-layli idha saja, bu ñentel bi nga jang ci Fatiha ak al-ikhlas juroom ñaari yoon. Su ko defé nak nga selmal ñaan say soxla. Mbokki julit yi, mbokki deglu kat yi, waxtu yi dafa jeex. Sen mbokku Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbokku Abdoulaye Thioub, waye nak ñun

0: na waxtu yo xamne bëgg nañu ngay ñaan ci waxtu yoy ndax waxtu yoy dafa nek sa'atul ijaba waxtu la yo xamne ku ci ñaan yalla yalla nanguko bokku na ci waxtu yoyu modi waxtu wi ngay julli ndax ci bir julli amna barap yo xamanteni maynen la nga ñaan fa lu demé ni ci bodé taya tay bu mujju ba so taya ba mu jeex julli ci yonent bi ba mu jeex so noppé nak man nga dugal fofu say ñaan waaw fofu dana bo taya julli ci yonent bi man nga fa dugal ay ñaan ñaan say aajo niki non itam waxtu wi nga sujote ci julli man nga ñaan say aajo barap yoyu barabu ijaba la bo fa ñaané yalla mën nako nangu niki non itam wax neen ne ñaan buñu nangu nek na ci gep bepp julli buñu faratal manam bo julle suba ba nopi bul jog nonu rek dem ñaanal ndax fa nga ne assalamu alaykum fofu bo fa ñaané yalla nangu ko niki non itam bo julle tisbah bo ne assalamu alaykum ñaanal barab buñu nango ñaan la bo julle takusan nonu bo julle timis nonu bo julle gen nonu niki nonu itam bisu arafa yow mu arafa bis la bo xamanteni taxaway bobu bo fa ñane yalla nanguko kon ku yalla yoboti makka taxaway ya arafa lo am ci aaju tuduko ndax yalla da fay nango ñaan niki nonu itam bu fekke julit ñi dajé nañu ci barab bo xamne dañu fa dajé di tuddu yalla nenañ barab bobu itam barab bu yalla di nango ñaan la lo am ci aajo dawal ko fa wax ko ba yalla degguko nga tawat koko ñaan koko dana la ko may kon fu nit ñi dajé té di tuddu yalla mo xam ci guddé aljuma yi la wala ci barab bu mën ti doon yow na nga fexé rek ba bo amé aajo rek tuddu ko fa jambat ko yalla niki nonu itam wéru koor wéru ñaan la waaw ku ami aajo man ngay ñaan ci wéru koor ngay ñaané ci wéru koor rawatina nak waxtu dog wa rawatina itam guddii laylatul qadr waaw ndax barab yoy yep barab bu ñaan niki nonu itam bo jappé ba nopi bëgg nañu nga ñaan surtout ñaan yi nga xamné yoonent bi teural nako né bo jappé ba paré man nga ko ñaan ñaare ñaan yoyu boko ñaané yalla dana ko nangu gannaaw ñap bo amé sa soxla ñaanalé ko niki non itam bisu aljuma bo julli je juma bu iliman bi dé khutba khutba bu ñëkk bi ba tok digënté ñaari khutba yi fofu aré bu ndaw bobu iliman bi di def digënté bobu yalla dana fa nangu ñaan kon bo amé aajo nang ko fa tuddu ndax barabu barab la bo xamne yalla daf ci nangu ñaan niki nonu itam bisu aljuma buñu julle takusan ba nopi amna fa waxtu wo xamanteni lu fa nit ñaan yalla nanguko ci digënt fiñu julle takusan ba fiñu julle timis ñu ne nak waxtu wowo mu ngi ci mujju waxtu takusan fofu la nek waxtu wowo nga xamne ku ci ñaan yalla nanguko neena mu ngi ci mujju waxtu takusan wa waaw lolo waral sax tariqati jan di ci def hadratul juma pour dagu ngeneelu waxtu wo nga xamanteni waxtu ijaba la niki nonu itam bokku na ci waxtu yi nga xamanteni yalla dana ci nangu ñaan xaj bu mujju bi ci guddigi bo xaje guddigi ñetti xaj bu mujju bi wax neen ne waxtu la wo xamne ku am problème bayil ba guddigi xaj nga julli sa ñaari rakka gën jannew so mene ñent baxna so mene juroom ben baxna bu mene juroom ñett baxna waye nak nafila guddi ñaar ñaar la ngay julli ñaar selmal julli at ñaar selmal fekke ñaari rakka nga mën nga julli sa ñaari rakka jakar lok sa borom ñaan ko nenen waxtu wo ku fa ñaan yalla yalla nanguko niki nonu itam ki te dalé ñap koku bu yewu ci guddigi wax neen ne waxtu wo mu yewu ci guddigi bu ñaané rek yalla nanguko kon ku tudalé ñap bo yewu ci guddi gi na nga ñaan yalla bala nga nelawat
1: waaw
0: na nga ñaan yalla bala nga nelawat niki non itam digënti fiñu noddé ak fiñuy liqamé waxtu wu yalla di nango ñaan la waaw digënté fiñu noddé ak fiñuy liqamé waaw fiñu noddé ak fiñuy taxawalé julli digënté bobu yalla dana fa nango ñaan waxna ni itam jamono biñuy noddu jamono la bo xamanteni yalla dana ci nango ñaan jamono bi taw di wacc bu taw di wacc rek nenen waxtu wowo waxtu wu yalla di nango ñaan la jamono bu taw di wacc kon bu dé taw ku am soxla nang ko jambat yalla nenen itam bo den nan ndoxum zamzam nena bo amé soxla tuddu ko ci and ak yene bu sel nak ndax yalla dana ci nangu ñaan nena itam ñi dem makka buñ dé sanni jamratul sughra ak jamratul wusta nena ñaari jamra yoyu nena dana ci nangu ñaan kon ku koy sanni nang ci nang fa ñaanale niki non itam barab biñuy wax safa ak marwa ay barab lañ yo xamanteni lo fa ñaan yalla nanguko kon ku yalla yobbo ci makka ñaari barab yoyu bo amé sa soxla nang ko fa ñaan ak ci masharul haram momitam barab la bo xamanteni dañ fay nangu ñaan mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala dañu ko gëreem ci buntu bu yaatu bi nga xamanteni ubbil nañu ko mudi buntu ñaan te mu meena labal suñuy ñaaw ceef mën ñu bijjil njariñ yu reuy yo xamanteni mën nañ cey jage aduna jage ci alakhirah mu melni kon dañu wax alhamdulillah lim bu amul dayo di gërem yalla ba faaw di gërem yalla limu bind ci ay mindeef di gërem yalla limu jamono yi di gërem yalla gërem gu amul app ci xewal gu reey gi mu ñu defal te modi ñaan mu melni am nañu nga xamne yalla dana nangu seen ñaan ndax duko dello ñoña bokku nañu ci ñaanu ku ñu togn yonent bi neena moy tandiku len ñaanu ku ñu togn parce que yalla duko dello daf koy nangu mune lu mu yag itam ñaan ga ñu ko acc ko niiri bis yalla dana xey nangu ko kon aji togn ji na moytu ndax ki mu togn bu ko ñaanale mu dal ko.

juroom ñaari yoon, su ko defee nag nga daal di selmal mu mat juróom benni rakka. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu nee na bu fekkente ne pare nga ci julli ga, nee na nga tagg yàlla nag wax alhamdulillahi rabbil alamin. Waaw, soo waxee alhamdulillahi rabbil alamin daal di julli ci yonent bi, moo xam nag salaatu boo mën, boo mënee salaatul fatixi nga def ko, boo mënee beneen salaatu nga def ko. Soo noppee nag nga wax ñaan gi, nga wax ni allahumma rabba muhammadin wa rabba ibrahima wa rabba musa wa rabba isxaqa wa rabba yacquba wa rabba jabra'ila wa rabba mika'ila wa asrafila wa azra'ila alayhim assalaam wa munzila at-taurati wal injili wa zaburi wal qur'ani al-azim arini fi manami al-layla ma anta a'lamu bihi minni. Ñu ne bu fekkente ne jàng nga ñaan gi, neneen ca guddi gu njëkk ga boo tëddee nelaw nag, neena nag fokk am lu la yàlla wan ci guddi gi ci mbir mi nga doon laaj. Bu la ko wanul ci guddi googu nga ko defee, dana la ko wan ci guddi ñaareel ga. Su la ko wanul ca guddi ñaareel ga, dana la ko wan ci guddi ñetteel ga. Soo ko gisul ca guddi ñetteel ga nag, dana la ko wan ci guddi ñeenteel ga, ba muy àgg ci juróom ñaari fan. Loolu benn listixaara la boo xamante ni Ali ibn Abi Talib moom moo ko joxe, mu nekk listixaara bu am solo. Moo tax bu fekkente ni firi nu ñaan gi di allahuma rabba muhammadin, moo di yow sama boroom bi nga xamante ni yaa moom Muhammad mu gën ci loo bind, nga moom Ibrahima mu di sa xarit di bàyyi yonent yi, nga moom Moussa mu nekk sa waxtaanandoo, yaa moom Isxaqa moom Yaquba, yow mi moom Jibril mi nga xamante ni mooy sëriñu malaaka yi, moom Mika'il moom Asrafil moom Azra'il, yow mi nga xamante ni yaa wàcce Tawret wàcce Injil wàcce Zabour wàcce Alquran bu màgg bi, maa ngi lay ñaan nga wan ma ci sama nelaw yii ci guddi gii yiw wa nga xamante ni yaa ma ko gën a xam, wala ay wa nga xamante ni yaa ma ko gën a xam ci mbir mi nga xamante ni fas yéene naa ci foofu. Ah, soo waxeek noonu yàlla nag soo tëddee dana am lu la yàlla wan ci kattanu yàlla ak mbaaxam ak ngëneelam. Moo tax ñu ne képp koo xamante ni bëgg ngaa xam mbir mi ngay dugg fan lay mujj, ndax ci yiw lay mujj wala ci ay lay mujj, kii beneen wax la, neneen beneen listixaar la, wax neen ne bu fekkee bëgg ngaa xam mbir mi ngay dugg, ndax ci yiw lay mujj wala ci ay lay mujj, neneen na nga yeesalaat njàpp gannaaw ba nga jullee gee ba noppi, na nga yeesalaat njàpp toog ci sa kaw sajaada julli ci yonent bi ñetti yoon, wax allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim, wala salaatu boo mën, wala nga wax allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima ugliq walxaatimi lima sabaqa naasir alxaq bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqiimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alcazim. Nga wax ko ñetti yoon, jàng fatixa fukki yoon, jàng lixlaas di qul huwa allahu ahad fukki yoon, nga julliwaat ci yonent bi ñetti yoon, nee na nga nelaw nag nga tëdd nag ci sa wàllu ndeyjoor. Waaw, jublu xibla nag mel ni ni ñuy dencee néew. Waaw, su ko defee nag neneen guddi googu soo tëddee dana am lu la feeñu nag, wax la mbir mi ngay dugg, ndax ci ay lay

mujj wala du ca mujj, wala ci yow lay mujj wala du ca mujj. Ñu ne nag su fekkee gént nga ci nelaw yooyu te yàlla dogalul nga mën a firi gént, nee na na nga dem seeti nag ku mën a firi gént mu daal di lay firil sa gént googu, ndax la ngay gént dafay tombe ak li nga doon laaj ci sa listixaara. Mu mel ni kon listixaara sunna la bu wér boo xamante ni moo gën seet yi ñuy def, ndax seet moom ifi njibar la. Waaw, te laa yuflixu saaxiru xaysu ata, yàlla nee na jibarkat bi du mën a mucc fokk safara lay dugg, ndax yàlla ci boppam moo rëbb jibarkat yi te bépp jibarkat yee fér nga. Kon bu ñu dee ay jullit dañu jël suñu ndono mu di alquran, ndax lu ñu mën a seetee suñuy mbir a ngi ci, waaye buñ ko fi dee ñukk nag topp cheytaane, su boobaa nag wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka, képp koo xamante ni dumooyu na sama alquran ji, yàlla nee na danaa nëxal sa dund.

0: yo xamné ay du mëna nek ay bu féké aljana ci top yiw du mëna nek yiw bu féké safara ci top manam ki nga xamné dundu adunaam dundu fébar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne fébar ba nanguna ne yalla ko ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko ko tek wala fitna yamu nekké nanguna ne yalla ko ko tek waaw mbolem nat yi nga xamné yalla tek na ko ko ci aduna donte sax naqadil mu dundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolou ko dal du ay ndax ay wo xamné aljana ay top ci gannaaw lolou xewal la wante du ay wajhu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal nat yalla mukk lu len yalla tek ci aduna donte seen dundu daf cey nakare na ngeen ko muñ ndax su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ci gannaaw lolu du ay xewal la muné ko itam bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarakallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon xaliss ba sellu ragalu ci yalla lolu la muy neex neex neex neex neex su xalaaton ne safara cey top te duggu safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbatiku ci saasi lolu dootul nekkati banex ci mom mu ne kon nak bu len xol kacior yi nga xamne yalla baxé na len aduna ju neex ba ñeelen ndax ñoom kat yag yag safara cey top te xewal go xamne safara ay top ci gannaaw lolu du xewal mu ne len wa kullu na'imin duna al-jannati haqir bepp xewal budul xewalu aljana rek xebuna ray len beut xewalu aduna du xewal ki reey beut moy ki nga xamne aljana rek la xol ki reey beut moy ki nga xamne ngeureumal yalla rek la xol mune wa kullu bala'in duna an-nari afiya mune bepp musiba bu nga xamne du safara rek neena jamm la bepp musiba budul safara rek jamm la nax misal bi mën nañu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xolal mam ibrahim taxan nañu taxan mu bari taal safara wu nga xamne dang koy dand distance bu sori ndax yañu gu mu yañ ñu ni dañ koy duggal ci safara wo bu fekente ne bayiwul wote gi nga xamanteni mu koy wote mu ne len musiba wu safara wi xewal la ci man kon dugal len ma ci mo gën ma ragal safara wi te ba top seen banex bu ëllëgé yalla dugal ma safara wala te safara wala benen musiba ci kanamam rek jamm la kon nak safara wi jamm la ci man lolu modi sababu nit yalla yu bari ñu len dan door wala ñu len di gañ te du tax muku ñu salit ndax xam nañu ne mugal buñ len def fi ci ko aduna rek lumu metti de nga mam xewal la ci ñoom ndax mugalu safara ben mugal itam tolowul ak mom motax yentib sallallahu alayhi wasallam lamu daj yep mu mën ko mën motaxum ben sahabi buñu wax khubayb bañu ko jappé di dag ay ciirum ben par ben di ko ray te muy wax ak yalla nan ko walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharabu idha safa minka al wudd fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa al turabi turabu nit yalla yoy yeb ñom japon nañu ne mbugal ci aduna ak mu mbugal mu meuna tollu neena boko comparé mbugalu alakhirah neena jam lay doon motax ci ta'liyu karamallahu wajhuhu neena wa kullu bala'in duna an-nari hafiya bepp musiba neena boko comparé ak safara rek neena jam lay doon musiba bobu day muju nek jam wa motax sacc ba dafa sacc ni koy dor yu metti lol benn goor romb ko artu ñukoy dor ne len bayyi len sacc bi daw la xasu goor gi ne ko goor gi dimbali ma ndax ñu may ray niki goor gi mom itam mbugal mu gëna metti dor la yene sacc bi daldi wax ñiko do dor ne ki dal du len ko dor xam ngeen ni ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngen dugal ko ci digeunte weyi baram yi pousse bu ne da ngeen koy beus ba mu jeex defena ni nonu mom moy gën doori te moy gëna metti ci mom sacc bi ne gaay yi door len way goor gi mom andu sax xelam xam nga ne kon mugal mi goor gi wax boko comparé ak doori doori ay tane ci sacc bi nonu itam le mugalu aduna boko tolere ak boko comparé ak mugalu alakhirah mugalu alakhirah moy gëna metti lol ci modi mugal safara wal iyaz billah yal nañ ci yalla musa mu melni sina ali continue na di war doom yi ne len ya bani ji yeen samay doom kep ko xamni gëstu ayibi bopam doynako gëstu ayibi kenen neena koku dana mëna lamiñam dana mëna mucc waye bu fekente ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ni diw la mu def yow lan nga def topoto kay yow li nga def ndax jaaduna wala det bala nga topoto ayibi kenen motax mu ne kon nak na len sen ayibi bop doy ayibi ñenen mu ne kep ko xamne nanguna geureum na liko yalla sedde lu mu neew mu ne koku de ken du ko yedd neena koku itam ko xam bopam la su fekkente ni dañu ne borom sombi su ko boromi ganar yabe dafa xeb sombem ba su fekkente ni yow lila yalla jox dang ko doylo yem ci neena ken dula yeb waaw ken dula yeb waye nak su fekkente ni nak lila yalla jox dang ko xeb ah nit ñi dañen la xeb ndax da ngay yotuli ci loxey nit ñi te balan ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarkalla ganar yi sax gën la mu ne kep ko xamne boccina jasi mbewte wa man sall sayf al baghy qutila bihi kep ko xamne boccina jasi mbewte si sidna ali neena danen ko ci ray bala mu ci ray ken motax ku bew rek yalla toroxal muni itam kep ko xamne gasalna mbokam pakhu alkane pour mu dugg ci sidna ali neena yene nek la borom ci fanam neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene wi rafet ci ñoom nax olof ñay neena yene neeg la borom ci fanan loy yene nit ki rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijaba akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xotti sa aw sa suturey mbokk aw mo xam sa mbokk jul sa mbokk julit la wala sa mbokk deret la nga xotti sutura neena itam yalla dana xotti sa suturay dom jeelena na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xotte ko kon nak aduna bu mu yag mukk ba kenn ko ne ci yeen di xotti suturay moromam na ngeen sutura lanti ndax yeena bok ben baye ba pare di julit nek ci keparu l'islam kon ku ne na nek mbalanu moromam ni suturaal moromam ni ko neugal ay awraam ndax bu lolu amul kat xoti su suturaay mbokk yalla dana xoti su sutura ba dana law ga ci saydo mune itam waman nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne nyaajan nyaay ga nga def lu reuy la nga def gisulo ko neena da nga reuylu lu sa morom def waaw da nga reuylu lu sa morom def bari na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambour rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit mu nga fexé ba sa bakari bop doyal
1: munelen itam waman a'jaba bi ra'yihi dalla kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bo de set ku reer setal ko naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankutete yeguko wa ki fi raw moy ki fof ni ñepp ko gën ñepp ko raw ki fof ni xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax waman a'jaba waman u'jiba bi ra'yihi dalla muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek wa nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidaya neena diiso dal muy jëmmi ñup muni itam waman takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne yaangi reey reey lu ci ko nit ñi neena sax muju moy ak torox kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reey reeylu muni itam waman khalata al-andala ihtuqira muni kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñom neena ñu xeb la wa ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñom muni itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi neena ñu tuumal la kon di len set barab yi nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok ya nga and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem wa muni itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi neena itam ku beuri kaf neena ku beuri kaf rek ñu woyefal la wa so beuri mborunt bu mu upp rek neena ñu woyefal la wacce sa daraja muni itam neena ku beuri loy def manam nit ku ne la upp ci la muy def lañu koy xamé wa su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne li upp ci la muy def lolu lañ koy xamé kon nak na ngeen xexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam neew kon na ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamné kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko yefal ci diine waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga non grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moytandiku li yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay duggu sawar kon na ngeen moytandiku neew kersa na ngeen moytandiku sawar lami yeen samay dom e poids nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam soudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jikko yu rafet ndax jikko ju rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jikko ju rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye ken dula tedd de mune yeen samay dom al afiyatu asharatu ajza jam dal fukki xaj la juroom ñent yi mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi ludul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambu mune ben ba nak boko fukel juroom ñent ye modi noppi boko fukel nak te moy ben ba def neena moy moy tandiku di toga ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reey na donte sax seen poche dis na donte sax boromi dara jalen yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak mu di muñ bu len ñak mu ba ñangi ma ngi leen di yegal ni itam taru kom mo di sant yalla bu alal di bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké ci muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul benn dignité amul benn taranga amul benn tedd nga bu ko na kawé l'islam l'islam dal ko ko am nga tedd nga am nga dignité muni itam amul benn taranga bo xamné a'azzu min at-taqwa amul benn taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bu upp muni itam amul ben ram bu gën tuup nene nit ki dal bu mu xaar nan nima diw ram dedet fexel rek ba yow de nga bakkar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula sheytan duugal nga fexa ba genn ci lol dal mo gëna mëna ram nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramuma muni itam amul ben yere bu gëna rafet jam nene bu jam amul nene sutura yu bari dana xawé kon nak da ngeen fexé ba pinch yi ngeen di dundu jam am fa kon nak yeen samay dom ma ngi len di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab muni itam ma ngi len di yegal ni ak bëgg aduna li ñuy tuté xir nena modi ciabi choono nena modi war wayu fitna nena bu len xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen duggu ci doy lo len li len yalla jox kaddu yoyu mom le imam ali taggo ak ñetti domam yoyu de hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhi ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex lool lañ leen andi lool mudi ay warate yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogu mudi kaddu yu mujju yi mu taggatu ak ñoom kon tabarakallahu ñu ngi gërem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دلوك دي جنابني سنتي الله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دلو سنين تي كاتم يالا اك مباخم تي سين ايميشن الدعوه الاسلاميه سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال اند تي اك الاستاذ قاضي محمد فال اك الامام عبد الله مباي اك الامام عبد العزيز جن تبارك الله ني اندي تي باتاي اك سي تكنيسيان بو باخ بي دي امبغي اك باي نو تبارك الله mbokki tay ñu fassiyene continue ak yeen rek ci waxtaan wi ñu fi dooroon ci deddu aduna ak doylu mu melni ñu yemoon ci li waykat bi wax ne لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين واسترضخ الله مما في خزائنه فإن ذلك بين الكاف والنون واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين ويكتب بيننا لا تخضعن

sayna abou bakri ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow ne ko wanti abou bakri mu ne ko labayka mu ne ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe duddu aduna ni ko serigne bobu joge balax waxe aba yadid moy deug mu la yalla joxe nga jël te itam lum la jox nga bokk ko ak jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñaarelu jikko bi moy di an yakuna qalil al qawl maana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba tisalamin new lay wax na tisalamin ndax imam shafi'i radiyallahu anhu dalam waju ko attaqi khulodi ciow rek mune

té nox joxu ko ndigal lolou itam wax nañu ko am nañu wax itam ni iblis duggul waye bi bato bi dawé dafa yegg ci kaw bato ba waaw duggul ci bir waye ci kaw la ngoy waaw ndax dañ né lepp lu di borom roh rek kérok lu duggul ci bato ba dé nga ci mënna waaw dé nga ci taw bobu wante yonent yalla nox amna lu ko metti ndax domum ji gi wax kanaan bi yonent yalla nox wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonent yalla nox ne ko ya bunay yarkab maana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom te nga ñew and ak ñun duggu ci gal gi te baña and ak way bokaleñ muniko bayyi saawi ila jabalin ya'simuni min al ma' man kat damay yegi ci montagne bele ndax suma fa deme man na ma protéger ci ndokh mi ba duma lab bay bi ne ko tay amul kenn ku meuna sevi sa bop ku dugul ci batou bi rek da ngay fatu dom te nga ñew wanti neke yalla xamone ne yonent yalla nox dana am lu ko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahlak ñun kat dañu la mussel yak sa njabot mo taxon nak mu fogon ne jabaram du ko weddi domam du ko weddi motax mu waxon ne yalla rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la mussel yak sa njabot te yow yaay atti bu manu bi ba mu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la mussel inna munajjuka wa ahlak ba pare tourner nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayu pass pass la gëna xol bayu deret bayu pass pass la gëna xol bayu deret ndax abul maana aqwa min abil his kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jambura yam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mukk ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa ndig ak ligay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare ni xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu man la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonent yalla nox yalla jeppi nako ba wax na bayam ne ko buma wax affaire muniko itam ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min aljahilin yalla niko yow nuh ki du sa njabot ndax jef ju bon la dom ju amul pass pass bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay mbay bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yaq dine ji waaw yaqal la mo taxone ñu may la ndey mo tax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diw amna khalis na ci dugg waye wala diw rafet na ci dugg lolo lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem su ko defé nak nga daldi jaxle ndax la la ci taxono dugg gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono dugg bu fekke ne seyta yalla tax rek mo la ci taxono dug yalla joju do ko ñak bu mukk motax yonent bi ne innamal a'malu binniyat neke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namon modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wir la yalla tekko ci loxom motax itam dom jencu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla niko kon

mangi lay war dila jajj pour rek nga baña bok ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ne ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lut ak jabaru yonent yalla nuh mi ñuy waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ne bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu makla hasanatul abrar sayiatul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ci bato ba ndox ma bu mu ñewé dom je montagne bu guddu ba mu yegon ndox ma dépassé nako 10 km jurom ba meddu ko ñu né bu yalla doon am yermane kon dana yërem jigen ak domam ci bis bobulé ndax ndox mi ba mu ballé da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu guddu ndox mi ñew ba dépassé montagne ba de nga jigen je yëkëti dom ja ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew ba ci boli ga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu lay yamale ndox ma ci boli ga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma da fa ñew ba mëdd jigen jojulé continue ba mëddalé dom je ñom ñepp ñu and ci mënd ma faatu motax ñu ni yalla ne fa fatahna abwab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gakhlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kerek ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kerek fatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

jaay kat sa marchandise bu ci lor nekké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi malay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barab sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekente ni dafa am yunup yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngoy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beug mu melni suñu mam ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngoy annoncer diko wax jënd kat yi lum don wax mu ngi don wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jëri waaw na bëxërem yi rek nan koy jënd lu koy lor te du ko jëriñ waxna dëgg ndax li yalla gëna bañ ci ko suuf mo di ko ko bokalel kon ku jënd xërem bi pour fasiyene ko jaamu ya nga lor ci sa digënté ak sa borom waaw ndax jaamu ga jëriñ ñang ci jaamu ga jëriñ neeku ci kon li suñu mam ibrahim wax dëgg la mo taxoon nit ñi doon ko rombu duñu nango jënd xërem yi ndax fokk neen ni xërem yoyu xërem yi ay len buñ ko jëndé buñ ko dugulé seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg lolo taxone ñom itam ñuy daw xërem yoyu bañ ko jënd am nak ñu joggé am nak ñu ñëw ci bayam bolé ko ak mom né ko sa doom je kat xërem yi ngi koy jaay day wax né kuy jënd lu koy lor té du ko jariñ waye amna benen kimtan bu ci feñ ndax ibrahim alayhi salam dan te xërem bi bu ñëwé ba ci mbalkam ndox mu jootal ci xërem bi ne ko nanal waaw nan ko ishrabi nanal waye lolu daf doon won nit ñi ni e ñom ci seen bop ñom nit ñi dañoo dof ndax ko xamne du lek du nan du xol du yëngatu ba waxe ak mom du ko deg nga tim ko di magum jëm ak sa sikim suk ci wetam di joy di ko wax sa soxla lolou fala ak ndof yam lolou tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawalu dañoo febar waye dof yi ñu ngi ci bir nit ñi waaw moy borom xel mu ne yeng yori soxnam te itam nga koy gis ci lu doye di nit yalla daf ko jox xel pour muy xalaat motax yalla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi febar borom xel yi lay waxal kon fa'tabiru ya ulil albab lol lepp neena xet la rek ci xetu yejibu ibrahim don def aw xetam wal len ne dañu dof ci walu xalat ak gisin motax ñu ne sa'labi tuduna ci terem buñu wax ara'isul majalis ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam ibrahima wara juddu ci waxtu wowu amna ay jibarkat yu xam bidiw am xam xamu bidiw ñewon ci bur bobu ñuy wax namrouz ndax jamono yi yonent yalla ibrahim dafa tombe bur bu ñuy wax namrouz namrouz mi nak moy modelu firawna ndax kacior bu ne amna ko roy namrouz mom la firawna don roy namrouz ibn kanaan mi modon buru babil di babylon gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ne ko ñun kat suñu xam xamu bidiw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara juddu lolo taxon nak bour bi daldi wax ne jigen ju eumb nen ko ko andil ñu andi jigen ñi eumbi ñi yépp mu dajale len ci ben place tej len fa waaw lutax la mu ci nam modi ne ko am do muy gor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldar sidi dajale jigen ñoñu bolé wuñu ci yaayu sayyiduna sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamne dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ ndax dafa don eumb bu ndaw lolo tax bañuy dajale jigen ñi mom ken jëluko

jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolu sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajjon suñuy dom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajara defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettream bu reuy bi di alquranul karim shari'am bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi shari'a al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal len ci daara yi ñu jangal len alquran ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu djub lañuy am mak ñoo xamanteni dañu yenu rew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jangé leçon bu reuy ndax ki tabé ci jël domam maye deretam maye ruham ko ko fokk na ni du jël domam mukk diko duggal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangé école pour bo maggé tabaxal ma kër dedet nit ëpp na fofu waaw dama dama ëpp na fofu jëlal sa dom nga yobbu ko ci dara ñu jangal ko mu xam yalla ndax yalla daf ne won yonenti bi ay bi ñëk wacc ci alquran modi batu jangal iqra waye jangal bobu lu ca top bismi rabbik lu nit wara ñëk jang modi tawhid bu mu ko mëna may ngëm gu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour mën ko xam mën ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digënte ibrahim ak domam ji di ismaeil ak soxnam di hajara yalla dogal ismaeil ne bay so ma de ray nga tak samay beut ndax ray dafa tiss te itam dom dafa jege xolu bay ba amana suñu jakarlo malay xol doma mana ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mana dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muné ko itam soma dé ray na nga nam paaka bi ba mu ñaw na nga nam paaka bi ba mu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paaka bi ndax dé dafa metti bu ko défé ma gaaw sedd muné ko bay so ma raye ba nopi so delo keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal muné ko itam mbubu mi ma sol nang ko summi gannaaw bo ma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mu makoy xolé muné ko souvenir bo xamne mën nama ko fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi mu ne ko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjur yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bek na ci domam lu jitu mu koy ray te wuy jur bu xolam sedde ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wuy jur bu xolam tang ci domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyad billah kon yeen dom yi
na ngeen fexi bayyi seral seeni xoli way jur ndax yalla neena bala ma mere ben goné damay xol ndax ñaari way juram mere nañ ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreeme ma gëreem ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye ismaeil mi de am na ngeureumal yalla ndax am na ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bam ne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaeil wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxona katan gi ak namu namme paka bi ak namu ñewé mu tek ko ci put ga dadi tawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul ismaeil ne ko baye deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dok manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna genn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xewal ñu pakar ñi ré contane waye bu len yalla tégué natou lu mu tuti tuti ñu ciow ba ñepp jëppi len xolal ki di ismaeil mom japp na ne natou yalla bi du natou xewal parce que da fay yok ay gratam motaxone way kat bu mak ba nitu yalla ba soufyanke ba serigne bu mak ba sidi hajji malik si radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala balaika ya rahman ya allah ne yalla mangi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom gor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dagul leke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don natou ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautioné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natou la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla roc ci secret dag ci paka ba boko xolé da ngay fokk ne meun na dag waye yalla roc ci na secret ba mu gëna noy wuteen motax ibrahima bombu tawarkal xamna ko jël wuteen diko bombu ci batu nit pour rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo roc ci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digal pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidina jibril ne ko demal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaeil male ñu warona rendi amna ci qissa kat yu ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat ni ma wacce gratu iblis motax ñu ni distance ba lamuy guddu yépp ci xefa xippi la ko jibril naw
bimu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bimu démé ba toxi ci la gessu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko bégal sa borom moma yonni néna gërem na la ndax lim la santone def nga ko gërem na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam gërem na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé néna ngeen rendiko mu jot sa dom ji di ismaïl wax ne ni lolou mo waral tabaski at mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci lañu warona ray ismaïl bu ñëwé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu di ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni kuko def am ci ngeenel yu reuy motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kan liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante way rafetal ni mu melni fofu wax ne ne ñenti cyant jib nañu fa cyant gu ñeuk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencé ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dunda yatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nang wax né ni ibrahim di ko sanni ay xeer bu fu ko bëtt kon nga gis né kon iblis momu aké pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytani kon yalla xébul iblis donte waxna sax né innaka ida shaytan kana da'ifa yalla né na pexem shaytani pexem doye di la wayé nak shaytani bu don mom dong la du mënal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytani ni mom suko defé nak fofu la yak ga di gëna reey motax ibrahim sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digal mune alhamdullilah ismaïl itam sant yalla bu baax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax ne ni jibril itam ci bopam neena alhamdullilah sant na yalla bu baax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkone ibrahim ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis xarma itam sant na yalla ne alhamdullilah ma ngi sant yalla man miñu joté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cyant yoy yeb yalla ko mom motax boné alhamdullilah mu ndar kep mbolem xaji cyant yoy di ñenti yeb lillahi dafa delu ci yalla.

Imam Ibrahim wax len ne serigne bi ñuy wax Ma'mar jëlé na ci Tawus jëlé na ci Ibn Tawus jëlé ci bayam bayam jëlé ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko yalla natto won neena baatul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ibtalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax neen ni fukk la juroom yi mu ngi fété ci walu bop bi yeneen juroom yi fété ci yaram mi su day fété ci bop bi modi yalla daf ko digel pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du baye mustasham rek mu sekk ba jegi dayo waaw baye sa mustas mu sekk bu ko la gis ngay xawani rom ñuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bu amé mustas topoto ko bu mu rafet neena ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign ji set say bañ ji set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign neena lolou itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam modi al istinshaq modi sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakkan bi da fay xecc ngelaw li te ngelaw li da fay and ak poussière poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njapp dadi lambale yoy yep ba ca top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam le nga jël soccu soccu ba sa bañ set ba ca top itam modi biko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawar bop

0: ay rek mu nekum njagn do ko kagne do ko topoto yonent bi neena initarata sha'ran fakrimhu sula yalla may kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram ba mu teud mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw wa ku simjise le won tabarakallah mu melni lolou modi juroom yi nga xamne mo fete ci bop bi budé yi fete ci yaram mi modi lelli say we waw lelli say we lolou seigne mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ne aljuma ju jot bëgg na nu julit bi dag ay wéam waw ndax dafa bokku ci sunna yi yonentibi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak liñu tuddé itam halqul aana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayyi mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem lolu itam mo gën biko ñettel ci walu yaram wi moy liñu tuddé al khitan mudi xaraf so imam ibrahim moko ñëk def duggu neegu goor waaw duggu neegu goor ko ki tam dafa bokku ci yiko yalla na towon ba ci topi tam modi natful it modi e wat sa kawar poxtan waaw waye bayiko mu sekk ko ki tam jadul ba ci topi tam modi ni so de dug wanak mo xam da ngay tour ndox wala ngay faj aajo bum ci mën ci doon dañu bëgg nga yobale ndox waaw dañu bëgg nga yobale ndox l'islam nak may na la bu ndox amul nga jëfëndiko ñetti xeer bu mujj ba bu sété baxna mo xam ci tour ndox la wala ci leneen waye nak bo amé ndox ndox ma mo gën ndox mo gëna laap ñu né fukk yoyu modi fukk yi nga xamanteni yalla natto won nako ko waye ben bu ci nek matal nako def nako itam ni mu waré waye amna benen borom xam xam bu wax ni jëlina manam jëlina ci muhammad ibn abi muhammad mu jëlé ci sa'id sa'id jëlé ci akrama akrama jëlé ci abdullah ibn abbas mune bat yi nga xamanteni mom la yalla natto won suñu mam ibrahim te mu matal ke neena du dara ludur rek takhaliko bi mu takhaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokatuñu pass pass mu nangu takhaliko ak ñom bayi len bokatul ak ñom ci dara kena bu mu yegge ne ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animiste len mu takhaliko ak ñom ci ndigalu yalla moy benn bi diko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew ibrahim am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom diko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wo ku ne amuko te neena bako yalla sante namrous bam ko sante ibrahim def nako xam nga yalla sax bu mu yebale yonent yalla musa ne ko dama la bëgg yoni ci firawna def ne ko reyna fa nit waaw ndax xam na ni firawna ko bon la ko katcho la ray nit ak nan ndox la yemalé waye firawna li muy bon bon yépp talubé la ci namrous kon ibrahim mo gënu na graw ki mu dajel waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba namrous wedam amatul lu mu wax te ibrahim di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wer teng yu meunta dindi neneen itam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam ne ngoddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu junju ben bat buy wone ne salit na xana sax rek ci batu la ilaha illallah mu melni lolou itam natou la bu ko yalla tek waye muñ nako te yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallah banamu ak egypte ak lako fa dal yeb modi ay natou yu ko yalla tek mu nanguko ba ca top di liko yalla digal ci walu ngan yalla daf ne won suñu mam ibrahim na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo dépenser ci teral gan bu ko saxol yek ndax ki teral gan man kep kuy teral gan yalla ngay jëndel yalla nga lebal te dana la fay motax yalla natwon na ko ci ben majus majus moy jam katu safara bo xamne dafa dox bu guddi mu jadd ci ci keur suñu mam ibrahim ganesi ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam ibrahim ne ko ndax gëm nga yalla mu ne ko deedet man safara la gëm man majus la jam katu safara la ibrahim ne ko ku man ku gëmul yalla duma la teral duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa yalla ji ngay wax de man gawmako so ma de teral dal teral ma bama teralul nga bayima dem muniko kon demal bala ma la teral dal nga gem yalla ma jus bi dal di wagneku dem ba mu deme ba sori yalla yoni sayna jibril ne ko demal nga wax ibrahima ne ko limu def ciadul teral gan julit ak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fumu man ti jobe ak lumu man ti don teralal muniko itam way joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamne ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind ma koy wërsegal taxul ma wañi ci wërsegam lu toll ni fistine wañi wuma ci dara ma ngui jox wërsegam ni mu waré waaw ségam man yalla may téral koku nak té man la togn rawatina mom mi mu toñul kon nako téral ci la suñu mam ibrahim dawe ak tankam dal di dabu majus bobu dal di koy wo majus bi andak mom bi ci kër gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba mandi mu duggal ko ci nek jox ko mbaj ne ko sangul ba heure bu la nexé nga dem majus bi tam jaxlé ci ñaari xal yi xal bu ñëk ba ak xal bi wuté na waye suñu mam ibrahim daf ko wax ne ko ca la nga gi ma la defal yow taxuloo yàlla ma yedd nee na bi mu la bindeek léegi dund nga lu tolloog ñeen fukki at te ñeen fukki at yi nga dund yépp da nga ko cee mooy di bokkaale rek te moom nga tooñ te taxul mu wàññi sa wërsëg taxul mu rey la mu ngi la koy jox na mu ware kon nak segam mom mo muñe nonu di xar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ab jam kotla dañ ma wote lo rek moma digal ne na ñew wola teral la ndax teral gan yefi rek julita ci yam lolu motax ma wola pour teral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna bay xam ak yi ma am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi seedene amul benn bur budul yalla te yow kat yonent bi yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom di dogitu xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahim gannaaw bamu ko natto ba xam pass passam mu ne ko jebulul qala ibrahim ne ko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jebulu pour kenn damay jebulu rek ngir yalla bi nga xamne mo sak minde fi kon tabarakallah mbok yi gor gu bax ga ngop gor gu tedd ga ngop ibrahim khalilullah yalla ngi yalla tass ci barkem tabarakallah mbokki lolou moy li nga xamanteni mo dessone ci iswaram kon ñi gërem ñepp di sant ñepp di bal wax ñepp sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan and ak sen xarit ahmed sam sen émission kalimatul haqq ñu gërem
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية